0: Bygone, 100% knockdown!
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
8: Basta pag nilalagnat,
9: dapat matik, ibay Jessic.
8: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
9: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang maggalawang isip.
8: Dapat matik, ibay Jessic.
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Viagesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Viagesic.
13: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
14: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

Alam mo kung ano ang isa sa pinakamahirap ipaliwanag? Yung nasaktan ka, pero wala namang naging kayo. Wala namang relasyon. Wala namang pangako. Wala namang label. Pero bakit parang ikaw pa rin ang naiwan na wasak? Minsan, hindi mo rin maintindihan ang sarili mo. Kasi, paano ka mag-move on sa isang bagay na hindi naman nagsimula? Paano ka magluluksa sa isang relasyong hindi naman naging totoo? At yan ang ating hugot, panimula dito sa ating programang mula kay Maestro. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-vibes, sa lahat po ng ating mga listeners na nakikinig ngayon. Isang magandang umaga sa inyong lahat. And again, welcome na welcome po kayo dito sa ating programang mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, sa inyong number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. At mga ka-vibes, dahil last day na ng May ngayon, maraming tao ang nakangiti sa labas, pero may mga tanong pa ring dala sa loob. Ano ba yung mga katanungan na ito? Mga tanong na tulad ng, bakit ako nasaktan? Eh wala naman kaming relasyon. Bakit parang ako lang yung nagseryoso? Yan ang mga katanungan, maybe, sa mga ka-vibes po natin ngayon sa kanilang isipan. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang ating topic, hindi ka naman minahal, pero nasaktan ka. Yan po ang ating topic ngayon, mga ka-vibes, ha. Hindi ka naman minahal, pero nasaktan ka. Nako, siguro maraming makaka-relate sa atin, lalo na yung mga millennials or hindi naman kaya yung mga Gen Z nating mga ka-vibes, o kahit na hindi sila Gen Z or millennials, pero once sa buhay nila ay na-experience nila na nasaktan sila, kahit hindi naman sila minahal at hindi naman naging sila. Alam niyo mga ka-vibes, minsan kasi hindi naman kailangan ng label para masaktan. At hindi naman kailangan ng relasyon din para umasa. May mga taong dumadating sa buhay natin na hindi nangangakong mananatili. Pero tayo mismo kasi yung nagbibigay ng espasyo para sa kanila at maging dahilan ng ating mga ngiti. Hanggang dumating yung araw na kailangan na nilang umalis. At doon natin mararamdaman yung sakit. Hindi dahil minahal nila tayo, kundi dahil minahal natin sila. Again, ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay hindi ka naman minahal, pero bakit nasaktan ka? At gusto nyo bang makihugot today? Gayon din, kung mayroon kayong gustong ipabati or i-shout out or iparequest na mga awitin, ay maaari nyong i-text iyan sa mga sumusunod na numero, 0967-069-5768 at 0908-516-4466.
Gayun din, pakifollow pong ating iba't ibang social media accounts sa Facebook page at www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, YouTube Channel GV99.1, your good vibe station, and of course, kung wala man kayong radyo, ay maaari nyo pa rin mapakinggan ang mga paboritong programa ng GV99.1. Just download MixLR app o hindi naman kaya bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991 at mapapakinggan na ninyo ang mga programa ng inyong number one good vibe station ng bayan, ang GV99.1. Pero bago tayo mag-giveaway sa ating mga tugstugan, time check muna tayo ang oras sa buong Pilipinas. It's 9:13 a.m. at ang oras na ito ay hatid sa atin ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. And of course, ito ay hatid rin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only, and they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Kaya mga ka-vibes, ha, samahan ninyo ako sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lang yan sa MKM mula kay Maestro, kasama ang inyong maestrong hugotero, DJ Dodi, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
12: It's Mele

0: mga ka-vibes, once more, isang magandang umaga po sa lahat ng ating listeners ngayon na nakikinig ng MKM mula kay Maestro. Dito pa rin yan sa inyong number one good vibe station ng bayan, GV99.1. Sa mga kakagising lang ngayon ha at kaka-tune in lang sa ating programa, kanina doon sa opening po ng ating programa ay nasabi na ho natin ang ating topic para sa araw na ito. Ang topic po natin ngayon ay hindi ka naman minahal pero bakit ka nasasaktan?
1: Aray ko.
0: Talagang aray mo.
1: Aray ko.
0: Diba? Siguradong maraming ka-vibes po ang makaka-relate sa usaping ito na hindi ka naman niya minahal pero nasasaktan ka. Kaya naman tiyak na ikaw ay mababa, aray mo. And of course, welcome po sa ating programang Three Sons kung saan nagbibigay po tayo dito ng tatlong dahilan, tatlong realization o tatlong aral na pwede nating dalhin sa araw-araw nating laban sa buhay. At syempre, ang topic po natin ngayon ay ang tatlong dahilan kung bakit ka nasasaktan kahit hindi ka naman minamahal.
1: Aray ko!
0: Well, anyway, bago po natin ipagpatuloy po ang ating segment na Three Sons, iniimbitahan ko po kayo na mag-text o makihugot po sa ating topic ngayong araw na ito sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768-0908-516-4466. Gayun din, pakifollow na rin po ang ating social media accounts sa Facebook. Ang ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV, Channel 306. Sa YouTube channel, GV99.1, your good vibe station. And of course, sa ating MixLR, you can visit the website, mixlr.com/GV-991. O hindi naman kaya i-download ang mismong app at hanapin lamang ang GV99.1 nang sa ganun ay mapakinggan ang mga iba't ibang programa ng inyong paboritong number one good vibe station, ang GV99.1. Pero bago tayo mag-start sa ating segment na Three Sons, time check muna tayong oras sa buong Pilipinas. 47 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they are open 24/7 with free entrance and of course, delicious dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. And they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Yan mga ka-vibes, nakapag-time check na tayo, na ibigay na po natin yung mga numero na kung saan pwede po kayong mag-shout out o hindi naman kaya'y magpabati or hindi naman kaya'y mag-request ng mga songs. Ito po no, meron po tayong ka-vibes dito from 3305 Idol. Good morning, pabati lang po sana sina Boss Tia Moots, Boss Pete at Papa Ambi. And salamat po and more power. And another ka-vibes from 8783. Good morning DJ, have a blessed Sunday po. Pabati naman po yung mga kasama ko sa bahay po. Lola Apay, Tita Ria, Mami Fest, Mama Rica at ang mga kids. Lalo na kay Zuri na makulit dahil walang power mula kahapon 7 PM until now. Okay, so lobat na ho ang lahat. Thank you DJ at ingat po. At sa mga ka-vibes po natin na nag-text ngayon at nakikinig sa ating programa, maraming salamat po. And without further ado, of course, let us now start the Three Sons segment. At again, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tatlong dahilan kung bakit ka nasasaktan kahit hindi ka naman minamahal. Ang unang dahilan ay dahil nagiging totoo ang nararamdaman mo. This is the first reason, mga ka-vibes, kung bakit tayo nasasaktan kahit hindi ka naman minahal ay dahil naging totoo ka lamang sa naramdaman mo o nararamdaman mo. Mga ka-vibes, hindi mo kailangang magkaroon ng relasyon para maging totoo ang sakit. Kapag totoo ang nararamdaman mo, tandaan po natin, totoo rin ang sakit kapag nawala ito. Hindi mo iniiyakan ng label. Ano yung iniiyakan mo? O saan ka nasasaktan? Ito ay dahil sa emosyon na ininvest o ibinigay mo. So yan po ang ating unang reason. Dahil naging totoo ang nararamdaman mo. Ang ikalawang dahilan kung bakit ka nasasaktan kahit hindi ka naman minahal ay dahil umasa ka sa posibilidad.
1: Aray ko!
0: Minsan, alam nyo mga ka-vibes, hindi naman kasi sila yung minahal natin. Minsan, yung posibilidad ang minahal natin. Understood? Naintindihan ba yon? Hindi yung tao yung minahal natin. Ang minahal natin, yung posibilidad or yung possibility na mahalin din tayo. At doon tayo ngayon humawak doon sa possibility na iyon na baka kapag minahal ko siya ay mamahalin rin ako. Pero sa kasamaang palad, napasabi ka na lang ng
1: aray ko.
0: Yun. Okay? So minsan hindi naman talaga po sila yung minahal natin. Yung possibility. Yung baka. Yung paano kung. Yung siguro. Darating din tayo doon. Yung mga possibilities sa utak, sa isip natin. At kapag hindi nangyari ang mga inaasam natin, doon tayo napapa.
1: Aray ko.
0: Yun, okay? Doon tayo nasasaktan. And of course, ang ating ikatlong reason, the third reason, ay dahil may mga bahagi ng sarili mong naiwan sa kanila. Sa bawat oras na binigay mo, sa bawat story, sa bawat kwento na ibinahagi mo, sa bawat gabing sila, ang laman ng isip mo, may part ng puso mo yung napunta sa kanila. Kaya kapag nawala sila, pakiramdam mo rin ay nawawala rin yung bahagi ng sarili mo. It may be because of attachment, 'di ba? Yung na-attach na tayo doon sa taong iyon. Napamahal tayo ng sobra doon sa taong iyon. Tapos, hindi naman pala tayo minahal. At sa pag-alis niya sa buhay natin, may parte rin siya ng buhay natin na dala-dala niya. Kaya, nalulungkot at nasasaktan tuloy tayo. Pero para sa akin, mga ka-vibes, isa sa pinaka-invalidated na sakit ay yung sakit na walang label. Kasi madalas sasabihin ng tao, wala naman kayong relasyon, wala naman kayong pinagsamahan, wala naman siyang obligasyon sa'yo. At tama naman sila. Pero hindi ibig sabihin nun, wala kang karapatang masaktan. Dahil hindi nasusukat ang label o hindi nasusukat ng label ang lalim ng nararamdaman. May mga relasyong ilang taon, 2, 3, 4, 5 taon, pero mababaw. At may mga taong ilang buwan lang ang dumaan sa buhay mo, pero iniwan kang wasak. Yan po ang ating three sons, ang tatlong dahilan kung bakit nasasaktan tayo kahit hindi naman tayo minahal. Una, dahil naging totoo ang nararamdaman mo. Ikalawa, dahil umasa ka sa posibilidad. Ikatlo, dahil may mga bahagi ng sarili mong naiwan sa kanila. At bago ho tayo matapos sa ating segment na ito, ay magbasa muna tayo ng mga message po ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Good morning, DJ Donnie. Happy Sunday. Pakibati si Boss Julie Bernard, but most especially to you. Thank God. Thank you and God bless from Mommy Pines. Good morning, Mommy Pines. And of course, hi, DJ Donnie. Pa-shout out po sa mga tropa, Jomari Eleng, Ems Bading, Stephen, Jomar, at Patpat. Salamat po. God bless sa'yo, DJ. At maraming salamat po sa lahat po ng ating mga listeners ngayong umaga na ito nakikinig sa MKM. At magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ng ilang tugstugan at paalala. Kaya naman manatili lamang nakatutok, nakikinig dito sa inyong nag-iisang number one Good Vibes Station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes. Back

Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga ka-vibes po na nakikinig po sa ating programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny, sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. And of course, welcome sa ating second hour ng ating programa or second segment ng ating programa na pinamagatang MKM mula kay Maestro. Kahit tayo po ay huhugot tula na ho ngayon ha, pero bago ho tayo humugot tula, time check muna ho tayo. Ang oras sa buong Pilipinas is 10:45 a.m. at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos and they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Gayun din, ang oras na ito ay hatid sa atin ng Capito Sports Bar. Visit the bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. And maaari din po kayong magpa-shoutout or hindi naman po kaya'y mag-share ng inyong mga hugot ngayong araw na ito sa mga sumusunod na hotlines or text line 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Para updated din po tayo sa ganap ng GV99.1 ay maaari po ninyong i-follow ang iba't ibang social media accounts sa Facebook www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, sa YouTube channel GV99.1 or Good Vibe Station, o hindi naman kaya i-download ang MixLR app sa inyong cellphone at mapapakinggan na po ninyo o mapakikinggan na ninyo ang mga paboritong programa at DJs ng GV99.1, or bisitahin ang website. Just type www.mixlr.com/GV99. Eh kanina nga no, may mga humabol po mga ka-vibes na message or text, mula sa ating mga ka-vibes po na nakikinig ngayon. Habol po ni Mami Pines, pwede po bang i-request yung Count on You and Thank You God Bless? So na-play na po natin yan, Mami Pines, kung nakinig ho tayo. And of course, kay Texter 3016, Good morning DJ Donny. Pwede po bang mag-request ng This Is Our Song by Code Red? Salamat po. And I think it was played a while back. So muli po, welcome sa ating second part ng ating programa. At eto nga po, no, pinag-usapan natin kanina o pinag-uusapan natin ngayong linggong ito ay patungkol sa hindi ka naman minahal, pero bakit ka nasasaktan? Diba? Bakit nga ba nasasaktan ang isang taong hindi naman minahal? Mapagmahal ka kasi eh. Tapos yung minahal mo, hindi ka naman mahal. Hindi siya mapagmahal. Ikaw lang. Well, anyway, wag na po nating patagalin. Again, welcome po sa second segment ng ating programang MKM mula kay Maestro. At magbabasa na po tayo ng ating hugutula na pinamagatang sa pagitan ng baka o wala. Ito ay mula kay Maestro. Hindi naman naging tayo. Pero bakit hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sakit na dala ko? Wala namang pangako. Pero bakit parang may pangakong iniwan sa puso ko? Hindi mo ako hinawakan.
Pero bakit pakiramdam ko? Ako ang binitawan. Hindi mo ako minahal. Pero bakit? Bakit ako ang naiwang sugatan? Sa bawat mensaheng sabik kong hinihintay, unti-unti akong bumuo. Bumuo ng mundong ikaw ang laman at kulay. Sa bawat tawanan at kwentuhang tumatagal hanggang gabi. Akala ko'y may lugar ako sa pusong hindi pala para sa akin. Pinaniwala ko ang sarili ko sa mga baka. Baka darating ang araw na pipiliin mo rin ako. Baka sa dami ng oras na magkasama tayo, matutunan mo rin akong mahalin ang taong tahimik na nagmamahal sa iyo. Pero ang mga baka ay nanatiling baka. At mga pangarap ay nanatiling pangarap. At habang ikaw ay unti-unting lumalayo, ako naman ay unti-unting nawawala. Ang masakit, hindi dahil iniwan mo ako. Ang masakit, hindi mo naman talaga ako pinili mula sa simula. At habang sinusubukan kong kalimutan ka, unti-unti kong nauunawaan ang pinakamahirap tanggapin sa lahat. Hindi pala kita namimiss dahil naging tayo. Namimiss kita dahil minahal kita. At ang pinakamabigat na katotohanan, hindi ako nasaktan dahil may natapos. Nasaktan ako dahil walang nagsimula. Mga ka-vibes, kung mapapansin ninyo, hindi tungkol sa hiwalayan ng tula natin. Dahil para magkaroon ng hiwalayan, kailangan muna natin pumasok sa isang relasyon. Ang tula natin ay tungkol sa mas tahimik na sakit. Yung sakit ng pagmamahal na hindi nasuklian. Yung sakit ng pag-asa sa taong hindi naman nangakong mamahalin ka. Yung sakit ng mga gabing akala mo may patutunguhan ng lahat, pero ikaw lang pala ang naglalakad papunta roon. Yung linya na hindi ako nasasaktan dahil may natapos. Nasasaktan ako dahil walang nagsimula. Ito yung pinaka-summary, yung pinakabuod ng tula. Dahil minsan, hindi ang pagkawala ng tao ang masakit. Ang masakit ay yung realization na habang ikaw ay nag-iingat ng pangarap para sa inyong dalawa, siya pala ay simpleng dumadaan lang sa buhay mo. At para sa mga ka-vibes nating nakakaranas nito ngayon, gusto ko hong sabihin sa inyo, huwag ninyong ikahiya ang sakit na nararamdaman ninyo. Hindi kayo mahina, hindi kayo tanga dahil umasa kayo. Ang tanging kasalanan ninyo ay yung nagmahal kayo ng totoo. At balang araw, darating ang taong hindi na magiging baka, hindi na magiging tanong,
hindi na magiging hula, kundi isang taong malinaw na sasabihin sa'yo na mahal ka niya. Muli ako si DJ Donnie para sa programang MKM mula kay Maestro. Magbabalik muli ang MKM. Dito pa rin yan sa inyo nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, Amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
9: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kuwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
1: Alang sakit-sakit.
3: I can do this.
1: Ako ni Agyong kawan nita.
2: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
4: Rexidol Forte.
2: Kaya pa, meng?
1: Agyong-agyo.
5: Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat kesa kaya apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991. Or download the MixLR app and search for GV99.1.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
12: Let's go, Lala!
11: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
17: Mga suki! Order na!
18: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
17: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
19: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
19: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Mga ka-vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.

0: Hello, good morning, good morning, good morning ulit mga ka-vibes. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, sa inyong Good Vibe Station ng Bayan, GV 99.1. At syempre, tayo ay mag-i-end na ang ating program para sa linggong ito dahil ang oras po sa buong Pilipinas, it's 11:53 a.m. And of course, ang oras na ito ay hatid sa atin ng Capito Sports Bar. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks and KTV rooms, and they are open 24/7 with free entrance. And of course, ang Delis Cheese Dough. Order from any branch of Delis Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. And they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delis Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Sa mga ka-vibes po na nakasama natin ngayon sa pakikipaghugot ngayong araw na ito, ay maraming salamat po. Yung sumabay sa paghugot, no, sa ating naging topic, which is bakit nga ba tayo nasasaktan kahit hindi naman tayo minahal. Yan po ang naging topic natin ngayon, kaya naman lagi nating naririnig ang
1: aray ko.
0: Yun. Well, anyway, mga ka-vibes, tulad po ng nasabi ko, we are about to end our program. At syempre, may mga konting habilin lamang si DJ Donnie sa lahat ng mga ka-vibes po natin. Kung may isang bagay man tayong natutunan sa napag-usapan natin ngayong araw, mga ka-vibes, ay ito yung katotohanan ng hindi lahat ng sakit ay nanggagaling sa relasyong may pangalan. May mga sugat na hindi kasi nakikita at may mga pusong nasasaktan sa mga pangakong hindi naman binigkas. May mga taong umiiyak hindi dahil iniwan sila, kundi dahil umasa sila sa isang bagay na hindi naman talaga nagsimula. Kaya napapasabi sila ng
1: aray ko.
0: Yan nga yun, no? At patunay iyan. At kung ikaw man na ka-vibes ay ang taong nasaktan kahit hindi minahal, gusto ko lamang ipaalala at sabihin sa'yo na huwag mong ikahiya yung nararamdaman mo. Dahil yung sakit na iyan ay hindi patunay ng kahinaan. Patunay iyan na marunong kang magmahal. Patunay iyan na may puso kang marunong umasa, magtiwala at magbigay ng tunay na damdamin. And one of these days, maiintindihan mo rin kung bakit hindi siya ang pinili para sa'yo. Dahil may mga taong dumarating para manatili. At syempre, may mga tao rin namang dumarating para turuan tayo ng mga aral na kailangan nating matutunan bago dumating ang taong tunay at tama para sa atin. Kaya kung may isang tao kang pilit na kinalilimutan ngayon, huwag mong madaliin ang paghilom. Hindi mo kailangang magmadali at hindi mo rin kailangang pilitin yung sarili mong laging okay agad. Bigyan mo ng panahon yung puso mo. Tapos, hayaan mong maramdaman ito ang sakit. Until one day, mararamdaman mo na lang na ito ay gumagaan. At mga ka-vibes, ngayong araw ay huling araw na ng buwan ng Mayo. May 31, 2026. At parang kailan lang nang salubungin natin ang buwang ito. At ngayon ay nagpapaalam na tayo sa buwan na ito. Sa loob ng 31 araw, sigurado akong marami tayong pinagdaanan. May mga araw ng saya, may araw ng tagumpay, may mga araw ng pagkatalo. At may mga gabing tahimik tayong lumalaban. sa mga problemang tayo lang ang nakakaalam. Pero narito ka pa rin, nakikinig, lumalaban, humihinga. At para sa akin ay isa na itong tagumpay. At syempre dahil huling araw ng Mayo, ngayon ibig sabihin, mga ka-vibes, panibagong buwan na naman ang ating sasalubungin. Unang araw ng Hunyo bukas, panibagong pahina, panibagong pagkakataon, panibagong dahilan para maniwalang may magaganda pang bagay na darating. At salubungin natin ang Hunyo na may mas magaan o na mas magaan ang puso, mas matatag na pananampalataya at mas malaking pag-asa. Kaya naman sa pagtatapos ng buwan ng Mayo, dalangin ko sana ay matagpuan ninyo ang kapayapaan sa mga bagay na hindi ninyo nabago. Lakas para sa mga laban na darating. At pag-asa para sa mga pangarap na hindi pa natutupad. Muli ito ang inyong programang Mula kay Maestro. Ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-vibes. Ingat palagi at magandang araw sa inyong lahat. Manatiling nakatutok, nakikinig dito sa inyong nag-iisang number one good vibes station ng bayan, GV 99.1. Your good vibes.

Mga ka-vibes, ayan, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome po sa aking program, Vibe Check. This is your baby, TJ Betty, ng GV 99.1. Show the world you got that fire. I hope that everyone is having a great day. Today is Sunday, May 31st, 2026. Ayan, mga ka-vibes, it's already 12:36 p.m. sa buong Pilipinas. We can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Sa mga hindi pa nagla-lunch dyan, mga ka-vibes, kumain na po kayo. Oo. Sa init ang panahon ngayon, parang masarap mag-prito-prito lang, di ba? Huwag muna sabaw-sabaw. Baka kakasabaw mo, sabaw yun. Charis. Sobrang init, di ba? Grabe. Actually, yung panahon ngayon, hindi na natin alam kung mainit ba, malamig, mainit, malamig, di ba? Kasi afternoon, sobrang init pagkagabi. Dito sa ano, sa Pampanga, mga ka-vibes, umuulan naman. Kaya medyo ano, medyo, ayan, namamaos na tayo, charis. Hindi naman talaga yung dahilan. Opo. Anyway, bago ang lahat, gusto ko lamang batiin ang aking nanay na happy 60th birthday. Ayan, ganap ka ng senior citizen. At enjoy po natin ang 20% discount, charis. Yun po talaga yung birth. Kahit na matagal ka naman nang may ano, may discount. Anyway, sa mga vibes natin diyan, kung meron po kayong mga song request o kaya naman gustong batiin on air, mag-text lamang kayo sa mga numbers na 09670 9675768 or 09085164466. At syempre, nasa Mixler po tayo ngayon. I-download lamang ang app at i-search ang GV99.1. Pwede rin kayo mag-comment doon. Kausapin nyo si DJ Betty. O kaya naman, mag-message kayo sa ating Facebook page. And search GV99.1 or visit www.facebook.com/GV991. Medyo na mamaos tayo ngayon. Medyo-medyo lang naman, opo. Kasi sobrang taas ng energy namin kagabi, ayan. Ay, maraming salamat din po pala kay Ate Cheche sa Santa's Fam, David Fam, sa mga co-teachers niya na pumunta. Ayan, diba? Pinasalamatan talaga on. Siyempre sa mga friendships ng nanay ko. And maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. And you made my mom's birthday special just by being there. Honestly, yun. Maraming salamat po. Yeah, yeah. We can do this together. Anyway, sabi ko nga, ang daming anyway nun. Sabi ko nga, medyo mainit tayo ngayon. Kaya let's listen to the song, Pantropico by Beanie. Again, this is your DJ Betty ng GV99.1. Your good vibes.

It's about time to check the vibes and feel the good vibes. Ayan. Welcome po sa Africa. Sayang naman. Sayang. Oh. Welcome po sa aking programa, Vibe Check. And this is your baby, DJ Petty, na GV99.1. Your good vibes. Sayang ang intro, di ba? Ang kulit kasi masyado ni DJ Betty. Anyway, sa mga vibes natin dyan, order from any branch ng Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open sila for franchise again soon. Stay tuned lang kayo or follow their Facebook page, Delish Cheese Dough Pizza, for more updates. Alam niyo naman, mga ka-vibes, sa aking vibe check, di ba? Lagi nating sinishare ang mga good vibe stories na kung saan isishare natin yung mga unexpected act of kindness na na-experience natin o kaya naman nakita natin sa ibang tao. Ayan. So mga ka-vibes natin dyan na may gusto pang ishare ng mga unexpected act of kindness na kahit simpleng bagay man lang yan, ayan, i-text lamang yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page. Just search GV99.1. Ayan, i-search nyo ang GV99.1 sa lahat nating social media accounts. Makikita nyo po kami agad. Para naman, if ever, di ba, gusto nyo makita si DJ Betty, dun-dun lang siya. At, syempre, mapapakinggan nyo po kami anytime and anywhere sa ating Mixler. I-download lamang ang app at i-search ang GV99.1. Meron din, syempre, sa Radio Garden. Yeah, yeah. At mga ka-vibes, alam nyo ba na may bigger, better Capito Sports Bar sa Mabalacat City? Back-to-back live bands, the best of billiards, at meron silang yummy food and refreshing drinks. At syempre, meron ding KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Ayan, mag-share muna tayo ng ano, ng old pack for today. Alam nyo ba mga ka-vibes, noong World War II, ang Great Dane na si Juliana, ang pangalan ng aso ay Juliana, ay naging isang pambihirang bayani na nung naapula niya ang isang mapanganib na incendiary bomb. Yung bomba na yon ay nagpapakalat ng matinding apoy na bumagsak sa bubuong ng kanyang amo sa pamamagitan lang ng ihi rito. Ayun. So, bumagsak yung bomba tapos inihihan niya. Ganun lang. Galing. Dahil sa kanyang kakaiba at mabilis na aksyon na nagligtas sa kanyang pamilya at neighborhood mula sa sunog noong 1941, pinarangalan siya ng prestiyosong Blue Cross Medal mula sa isang kilalang animal welfare charity sa UK. Ayan. At hindi lang yan, mga ka-vibes, alam nyo ba na si Juliana rin ang tanging hayop sa kasaysayan na nakatanggap ng dalawang ganitong medalya matapos niyang mag-alerto muling noong 1944 nang masunog naman ang shoe shop ng kanyang mga amo. Wow, grabe naman palang, sobrang alert naman ni Juliana. Sana all. Oo. Ako po kasi ay may memoryang goldfish at may ano, may reaction. Sobrang slow mong mag-react. Ano? Para akong snail. Walang ka-alert sa buhay. Pero napakagaling ng aso na yun, diba? At yun po ang ating old pack for today.
Tuloy-tuloy na tayo mga ka-vibes sa ating good vibe stories. Mag-share na tayo ng mga good vibe stories dito at medyo madami-dami tayong isa-share na nakaka-good vibes talaga ng afternoon natin. And from Equivalent Fan, sabi niya, nakaka-touch naman to, pinautang ako ng teacher ko pambayad ng field trip. Hindi siya yung advisor ko ha, chemistry teacher namin siya. Ako lang kasi sa buong section namin ang di makakasama if ever, sabi niya. Tapos, kaya ayun, nagulat ako, inabutan niya ako ng pera para sumama daw ako. Aww. Ayan. Ang mga teachers talaga natin, di ba? Grabe talaga. Napakabuti talaga ng mga teachers natin kaya dapat natin silang appreciate lalo na sila ang mga second parent ng mga bata, ng mga anak natin. Ayan. Kaya naman kung minsan kasi ito ako lang ang opinion ko lang minsan sa mga magulang ngayon. Huwag niyo pong iasa lahat sa teacher. Opo. Pero lagi nagsisimula kasi yan sa bahay. Diba? Parang ano lang. Siyempre, minsan natural na magalit ang mga guro natin pag sobrang kulit ng mga bata na parang hindi natuturuan sa bahay. Diba? Sobrang pasaway naman kasi. Oo. Anyway, ayan, kay Ma'am, chemistry teacher, na nag-abot ng pera para makasama sa Equivalent Fan sa kanilang field trip noon. Ma'am, at para sa lahat ng mga teachers natin, you passed the vibe check. Ayun, syempre palakpakan din natin ang aking nanay at mag-retire na siya kasi 60 na siya. Eto naman from Donut, sabi niya, classmate ko nung grade 1 or grade 2 ata. Binigyan siya ng 500 ng lola niya. Tapos sabi niya, samahan ko daw siyang magpapalit ng pera. So, pumunta ata kami sa canteen, then pinapalit niya yung 500 na tig 100. Tapos, binigyan niya ako ng 100 pesos. Grade 1 or grade 2 to, Hindi naman ako typically na nakakahawak ng 100 pesos noon, sabi niya, pag Pasko lang. Pag uwi ko, kinwento ko sa nanay ko na binigyan ako ng 100. Tuwang-tuwa siya. Pinambili siguro namin ng food. Ka naman. 100 na lang po, bigay na natin sa anak na. Minsan kasi, oo. Pero ayun, di ba, nakakatuwa naman yung kaklase mo. Basta siguraduhin niya lang na binigay talaga. Binigay talaga ng lola niya yan, ha? Oo, Charis. Pero ayun, naambunan ka ng biyaya. Ayan, dahil dyan kay classmate niya ni Donut nung grade 1 or grade 2, grade 2 daw, you passed the vibe check. Ayan, mga vibes, tuloy-tuloy tayo mamaya. But for the meantime, let's listen to the song Flowers by Miley Cyrus. Again, this is your DJ Betty ng GV 99.1. Your good vibes.

And you're still tuning in to your number one good vibe station, GV 99.1. This is your DJ Betty, ayan, para sa programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. Every Sunday po ako ng 12 noon to 3 p.m. ka-vibes, kaya abangan niyo po ako every Sunday, okay? Ayan, tuloy na natin ang ating good vibe stories. Kasi ilang minuto na lang tayo mga ka-vibes. It's already 2:49 p.m. We only have 11 minutes left. At abangan nyo si DJ Amir after na aking programa ang kanyang Wanna Know Why. I just wanna see, I just wanna see. Ito na ang ating entry from BFBF. Ayan, I was suffering mentally that time habang yung girlfriend ko naghahanda ng dinner namin sa kitchen nila. I lost my job, sabi niya. Natulala ako and nag-breakdown silently. Nang hindi alam ng girlfriend ko, sabi niya. Yung 7 years old na kapatid niya na may autism, lumabas sa kwarto niya and approach me and hug me tight. Then sabi niya sa akin, tahan na kuya. Hanggang ngayon, hindi alam ng girlfriend ko na that thing happened because I was trying to show my girlfriend that I can stand up kahit ano pang problema meron ako. Ever since then, tumatak sa isip ko kung gaano ka-pure yung brother niya. Aww, sweet. Ang sweet ni ano ni baby brother. Ayan, ayan. Dahil dyan, baby brother, nahabol ka pa ni kuya mo para sa ating vibe check. You passed the vibe check. Sa mga ganong storya, mga ka-vibes, ma-realize mo kung gaano ka-pure yung mga bata talaga, no? Kaya naman, alagaan po natin sila ng mabuti, di ba? At wag natin hayaan na, alam niyo yun, masira yung pureness. yung pagiging pure nila dahil lang sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid nila. Ganon. Huwag natin sila masyadong idamay. Kasi kahit bata yan, na-realize na nila or alam na nila kung anong nangyayari sa paligid. Huwag natin sabihin na, hindi pa alam ng anak ko, bata pa siya. Hindi ka vibes. Alam na nila yan. Ayan. Kaya naman, if may chance na explain natin sa kanila kung anong nangyayari, explain natin para naman mas maging aware sila at mas tumaas ang kanilang emotional quotient. Ayan. Ito naman from Couch Hamster. Ayan, sabi niya, nung nag-solo travel ako sa Iloilo, ginabi ako sa daan. Nakalimutan ko na hindi katulad ng Metro Manila ang lahat ng lugar na ano daw to? Nakalimutan hindi katulad ng Metro Manila ang lahat ng lugar na accessible ang mga ride hailing app, sabi niya. Even yung mga jeepney kahit pa developing economy ang lugar. Alas 7 na ng gabi, nahirapan na ako maghanap ng sasakyan pauwi. May hinintuan akong store para pagtanungan, nagmagandang loob na ihatid ako nung may-ari. Ayan, sabi niya, akala ko motor lang ang gagamitin sa panghatid, pero si kuya lumiko sa madilim na kalye at kumuha ng kotse. Ayan, kumuha pa na ng kotse. Kabado 20 na ako nung lumiko, pero of course, desperate na ako nung time na yun para makauwi sa transient na nabook ko, sabi niya. Nakauwi naman nung last day ko at pauwi na ng Maynila, I searched for Kuya's business, then texted and said my thanks.
Ayun. Nag-offer pa siya noon na ihatid ako papuntang Pierre. Kaso, nakakuha na daw siya ng sasakyan nung time na yon. Ayan. Dahil kay kuya na tumulong kay Couch Hamster nung nag-solo travel siya sa Iloilo. At inihatid pa talaga sa transient niya, no? You pass! Kuya, you pass! The vibe check! Siguro last na entry na natin to kasi ano na lang, 6 minutes na lang magbababay na tayo. Eto naman, medyo mahaba ang ano, ang entry ni Couch Hamster. Ano, madami siyang mga act of kindness na na-experience niya, gusto niyang i-share. Eto, sa Baguio naman daw, tanghaling tapat, nadapa daw siya. At tinulungan siya ng isang matanda na makatayo and ng isang nursing student for first aid. Nastall yung paggala ko kasi magayong pa ako. At ayun, nakulong ako sa kwarto, sabi niya. Pero gusto niyang i-share yung ano, yung na-experience niya na act of kindness sa Baguio naman. Dahil nadapa siya at namaga yung kanyang paayan. At dahil dyan, dun sa matandang tumulong sa kanya para makatayo at dun sa nursing student na nagbigay sa kanya ng first aid, you pass the vibe check. And a short story lang to, no, na na-experience ko, naalala ko lang din. Nakakatawa kasi to, experience ko na to. So, ano, bago, diba, taga dito ako sa Pampanga, no? So, first time ko sumakay ng tren sa Manila. May siwang yun, te, diba? May siwang. Eto, dito ka maghihintay sa magilid, siwang, tapos sasakay ka ng tren. Ako na hindi alam at dahil sobrang daming tao nun, nasiksikan talaga at dapat mabilis kang makapasok ng tren, nahulog yung paa ko sa may gilid. Tapos natumba yung mga tao niyan. Buti na lang nga din, may nagtayo sa akin at nabugbog lang naman ako. Buti hindi ako naputulan ng paa nung time na yon. Pero ayun, ganun po ako kaano. Nakakatawa. Ignorante. So, bakit? Probinsyana talaga, no? Anyway, naalala ko lang kasi kuya tumulong sa akin noon time na yun para makatayo. At yung sa mga nakapaligid ko noong time na yun. Kasi, as in, talagang tinanong nila ako kung nasakta. Bata pa rin naman kasi ako noong mga time na yun. Ayan. Thank you so much po, you passed the vibe check. Ayan mga ka-vibes, magpapaalam na ako. Gerabangan nyo po ako next week ng Sunday ng 12 noon to 3 p.m. sa aking programang Vibe Check. This is your DJ Betty, RanGV99.1. Your good vibes. Next week ulit. Bye! Mwah, mwah.

0: Bygone, 100% knockdown!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titik ba ninyo ang batas ng isang apel?
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

isang makulimlim na hapon, mga ka-vibes. Yes, eto na naman ang inyong nag-iisang titang ina sa radyo, DJ Amir. Saan pa ba kundi sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. At ito na, ang huling araw, huling linggo sa buwan ng Mayo. Yes! Akalain nyo natapos na natin ang... Dito na tayo sa kalahating taon ng taong 2026. Akalain nyo na itapos natin yun. Okay, at syempre katapusan. Katapusan na. Katapusan na ng sahod sa ating mga bulsa. Dahil mapupunta na sa mga bayarin. At lalong-lalo na mga ka-vibes. Pasukan na. O, natatandaan ko kasi birth month ko na niyang June. O, natatandaan ko. Share ko lang. O, sabi ko, bakit sabi magkakapatid? Ako lang ang hindi nagki-cake pag birthday ko. Sabi ng daddy ko. Eh, kasi yung birthday mo na taon na gastusan. O, nga naman. Ay, nako, now I can relate. Kasi may anak din ako na June ang birthday. Pero umpisa pa lang naman. Anyway, mga ka-vibes, it's May 31, 2026. At eksaktong 3:30 na ng hapon. Samahan niyo ako hanggang mamayang 6 p.m. dito sa ating programa. Saan niyo ba mapapakinggan? Siyempre sa nag-iisa niyong Good Vibe Station, GV99.1. At kung kayo may mga throwback or rewind the weekend songs na nais nyong mapakinggan at gusto nyong magpa-shoutout, aba, i-text nyo lang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At masusundan nyo rin ang aming mga social media accounts. Saan ba? Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram at GV991. At kung kayo po'y subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo kami sa channel 306, mga ka-vibes. And of course, you can follow, subscribe, and like us sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your Good Vibe Station. At para mapakinggan nyo kami 24/7, anytime, anywhere, mag-download na kayo ng Mixlr app at Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Mamaya po ay live na naman ako sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Anong merienda nyo ngayon, mga ka-vibes? Para sa meriendang sulit na sulit sa budget at kung may natitira pa sa inyong mga sinahod, aba, mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Siyempre, hindi pa naman tapos ang weekend. Pwede pang humabol para mag-chill. Saan pa ba kayo pupunta? Ede, visit the bigger, better Capita Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTB rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Basahin lang natin yung message ng mga ka-vibes natin sa ating text line. Mula kay 7969. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay mo naman po ang Anywhere For You by Backstreet Boys. This is Gretchen from Park, Pampanga. Thank you po. Mula naman dito kay 3016. Good afternoon, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng Sailing by NSYNC? Salamat po. Mula naman kay 8478. Hello, DJ Amir. Akala ko may lahi kang Ilonggo. Bakit hindi

Diyan lang kayo. It's 3:33. Huwag kayong aalis. Marami tayong pagkukwentuhan mamaya. At syempre, ano pa ba, didadako na ako ng mabilisan. Dito sa ating ganda kawa na segment, mga ka-vibes, dire-diretso na tayo.

Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon sa ating Ganda Kawala segment? Alam ninyo mga ka-vibes, kapag pinag-uusapan ng kalusugan ng mga Juana, madalas ang naisip natin na agad breast cancer, cervical cancer, o kaya reproductive health. Pero alam nyo ba na ang isa sa itinuturing na number one na killer ng mga kababaihan sa buong mundo ay ang cardiovascular disease o sakit sa puso at blood vessels. At mas marami pa itong kinikitil na buhay kaysa sa lahat ng uri ng cancer na pinagsama-sama. Nakakagulat, di ba? Dahil kapag may nararamdamang kakaiba, madalas inuuna nating isipin yung pagod tayo, stress o kakulangan tayo sa tulog. Samantalang minsan ang puso na pala natin ang humihingi ng atensyon. Kaya ngayong araw na to pag-usapan natin. Kung bakit hindi lang dapat ang mukha, balat, buhok o katawan ang inaalagaan natin, dapat kasama rin ang ating puso. Oo, literal at hindi literal. Ang mga kababaihan talaga, mga Juana, napapabayaan ang mga puso nila. Ang babae kasi likas na maalaga sa iba pero nakakalimot sa mga sa kanilang sarili. Ang mga nanay, asawa, ate, lola at mga working women. Tayo ang unang nag-aalala kapag may sakit ang anak natin, asawa natin o magulang. Pero kapag tayo na'y nakakaramdam ng pananakit ng dibdib, hinihingal na tayo o sobrang pagod, madalas ang sinasabi nilang natin, ayos lang to, pagod lang ako, o kaya lilipas din yan. Aba mga Juana, hindi lahat ng pagod ay normal o ang pagod ay normal. Minsan may gustong iparating ang katawan natin. Hindi laging dramatic yung sintomas ng sakit sa puso sa kababaihan. Kapag sa pelikula, bigla na lang hahawak sa dibdib, tapos eh babagsak, diba? Ganon. Pero sa totoong buhay, lalo sa mga babae, mas subtle ang sintomas. Maaaring madaling hingalin, madaling mapagod, sumasakit yung likod, yung leeg o panga. Minsan nahihilo, hirap matulog, paninikip ng dibdib. Dahil hindi ito laging halata, maraming kababaihan, ayun kapampangan na wala ng H, kababaihan ang nahuhuli sa pagpapatingin. So ang mga simpleng gawain araw-araw ay may malaking epekto sa puso natin. Hindi kailangang magmaraton agad. Minsan sapat na yung mga regular nating paglalakad, pag-inom ng sapat na tubig, pagkain ng gulay at prutas, yung pagbawas ng sobrang alat at matatamis, tamang tulog, pag-manage ng stress. Ang maliliit na healthy habits ngayon ay malaking investment para sa puso bukas. O yung iba nga dyan, di ba nagsusumba pa? Kaya lang ay pagkatapos magsumba, kumakain isang wataw na sopas. Oo, di ba? Anyway, self-care ay hindi luho. Bahagi po ito ng pangangalaga sa kalusugan. So maraming babae ang nakakaramdam ng guilt kapag nagpapahinga. Pero tandaan natin, hindi tayo makakapag-alaga ng iba kung tayo mismo ay ubos na. Kaya ang pagpapahinga, pagpapacheck up, pag-ersisyo at pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging selfish. Ito po ay pagiging responsable sa ating kalusugan. Kaya mga Juana, madalas nating marinig yung ang puso ay simbolo ng pagmamahal. Pero paano natin may bibigay yung pagmamahal sa iba kung napapabayaan naman natin ng sarili nating puso? Kaya habang abala tayo sa pag-aalaga sa pamilya, trabaho, kaibigan at iba pang responsibilidad, sana ay huwag nating kalimutang alagaan ng isang taong kasama natin habang buhay. Ito ang ating mga sarili. Dahil ang tunay na ganda ay hindi lang nakikita sa mukha, makikita rin ito sa isang babaeng malusog, masaya at may pusong inaalagaan. Kaya mga Juana, hindi lang kilay, buhok at skincare ang dapat nating bantayan, pati yung tibok ng ating puso. Eto na nga. Sige, play na natin yung song request ng mga ka-vibes natin. Pagkatapos lang ng mga ilang mga paalala yung ibang song request nyo. Unahin muna natin yung song request ni Gretchen. Ay, hindi na pala aabot. Sige, tayo muna ay mag-break. And then, we'll be back. Siyempre,
para i-play ko yung mga song request nyo. Diyan lang ay mga ka-vibes, 3:39 ng hapon. Ito pa rin ang inyo nag-iisang titang ina ng bayan at tita nyo sa radyo, DJ Amir. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1, your good vibes.

0: And we're back mga ka-vibes. And 4:28 in the afternoon. At live na live na po tayo sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. At live din po tayo sa TikTok. Kayo, no? Sa GV991FM. I-follow nyo na po yan. Ayan, no? Sige. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito? Pero bago yan, aba, ibabati muna ako sa mga birthday celebrants at baka magtampo sila sa akin. Malay nyo, magpapansit naman sila, di ba? Oo, anyway, bati muna ako sa mga birthday celebrants. Yes, uy, birthday pala ngayon ni Allen, no? Allen De Leon, happy, happy birthday si Allen, no? Alam ko, namimiss mo na ako. At kay Ate Corazon Garcia, kay Ma'am Gift Kudya, ayan, happy, happy birthday today, May 31. Belated happy birthday din kay Sir Carlo Aurelio at kay Tito Katwiran Perez, ay Perez, Lopez ng May 30. At syempre, belated happy birthday din kay Lola Bay Basilio. Ayan, Lola Bay, belated happy birthday. At dahil June 1 na bukas, uy, ito na yung huling araw, huling linggo sa buwan ng May. Kaya naman, for June 1, batiin na natin ng advance happy birthday Joms Pascua kay Junela Pasyon Manaig, kay Ma'am Pabma... Ito si Ma'am talaga, yung mga pangalan nito eh. Nga mo, babawi na lang ako sa Ma'am Pabma M. Oh, yun ang pangalan niya sa Facebook. Ayan. And kay LJ Cortez sa June 2. Ayan, ang dami magbabirthday. At sa lahat po nang nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon, May 31, 2026, happy, happy birthday po. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
1: Happy birthday!
0: Ay, nako, tumatawag ata si DJ Kakay. Live na ako, DJ. Ayan, DJ Kakay, live na ako. Ayan, ah. Okay, at mga ka-vibes, ano bang pag-uusapan natin today? Okay, ano ba ang ating topic? Ayan, wanna know why? Bakit ang mga Juana matanong bago sila sumama o jumi sa mga aya natin, no? Ayan na, pag-usapan natin yan mga ka-vibes. Kayo nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba ganun mga ka-vibes? Tayo lalo na yung mga ganitong idaran natin, mga tita, hindi na basta-basta sumasama sa ayaan. Bakit nga ba, no? Alamin natin yan, pag-usapan natin yan. Ano ba yung mga dahilan, no? Yan. Anyway, mga ka-vibes, eto na nga. Eto na nga. Ano ba yung mga dahilan niya? Napansin nyo ba, yung habang tumatanda tayo, ayan, mas dumadami na yung mga tanong natin bago tayo sumagot ng G. Ayan, bago tayo sumagot ng Go. Ayan, ha? Kasi nung medyo bata-bata pa tayo, isang chat lang ng tara. Ayan, syempre, sagot agad natin. San yan? San yan? Ha? O, ayan, o, habang naglalakad na, saka pa lang malalaman kung anong gagawin, yung mga tipong walang plano. Ayan, sasabihin pa nga nila, mas maganda yung meron tayong pinag-uusapan na hindi plinano. Ayan, mas natutuloy yung mga lakad, di ba? Pero ngayon, lalo na sa mga certified Juana at nasa tita levels na. O kayo ba mga ka-vibes? O ayan, di ba? Hindi na pwede yung basta-basta oo. Ayan, hindi dahil nag-iinarte tayo, ganyan. Hindi dahil nagsusuplada tayo at hindi rin dahil ayaw natin sa mga tao. Simple lang, di ba? Habang tumatanda tayo, mas mahalaga na sa atin yung oras, pahinga, yung budget. Naku, yan ang pinakamahalaga, yung budget. At peace of mind. Kaya bago mag-react ng thumbs up sa mga GC nyo, may sariling feasibility study muna si Juana. At yan ang ating pag-uusapan. Sige. Tingnan muna natin yung mga message ng mga ka-vibes natin sa ating Facebook Live. Ayan, sino ba itong mga nag-hi-hi-hi-hi?

O, eto na, DJ Klee. Makaka-relate ka dito. Bakit ba si DJ Amir, pag niyayaya nyo? Meron pang ano eh, may standard pa eh. Sasabihin ko mga 3 days before, ayain nyo ako para maayos ko yung schedule ko. Anyway, mga ka-vibes yan, tignan natin ha. Ano ba yung, bakit nga ba ganito tayo, di ba? Ito namang anak ko, nag-PM. Sabi ni Rain Dayan, bilang ko daw siya ng soft drinks. Anak naman, on air ako nga ni. Talaga itong mga bakit. Mga ka-vibes, so eto na nga ano yung pinag-usapan natin. Ano ba yung unang-unang tanong ng mga Juana? Ayan, kapag may nagyayaya na gaya ni DJ Klee. Anong oras yan, no? Ito agad yung unang tanong eh. Anong oras yan? Ayan. Kasi may mga oras na nakalaan na para sa mga mas importanteng bagay-bagay gaya ng pamamahinga, panonood ng paborito nating teleserye, yung mga plantita, yung mga nag-aalaga ng kanilang mga halaman, o simpleng kailangan nilang mag-recharge ng kanilang social batteries. Ayan. Kapag sinabi mong 9 PM tayo magkita, aba eh si Juana hindi na iniisip kung anong susuotin. Ang iniisip niya, 9 PM. Gising pa ba ako niyan? Kasi yung iba nga ganang natutulog, no? Ayan, no? Lalo na pag nagkakaedad na. Ayan. Kasi yung greatest luxury na natin, hindi na yung travel, eh, no? Kung hindi yung mahimbing na pagtulog. Oh, diba? Totoo naman yan. Kaya wag na kayo magtaka kung bigla na lang sabihin nyo na ay bakit tinatanong agad anong oras yan. Ayun, ayan. Hello kay Ate Pat. Ay, Ate Pat Tolentino, hello sa iyo. Happy Sunday. Kumusta ka naman, Ate Pat? Baka naman magparamdam ka, oh, 'di ba? Anong susunod na tanong kay DJ Klee kapag niyayaya ako ni DJ Klee? Kailan ba yan? Alam nyo po ang sagot lagi ni DJ Klee sa akin. Friday yan, DJ Amir. Wala kang pasok. Alam nyo, hindi basta pwedeng sabihin na basta sa Saturday. Ayan. Anong Saturday yan? No? Ayan. Anong petsa yan? No? Anong buwan? Anong taon? Ayan. Ganyan na. Ganyan kami ngayon. Ganyan ang mga tita. Ang mga Juana ngayon. No? Kasi ayan, may schedule na ang buhay ng mga Juana ngayon. Lalo na yung mga tita at mga trentahin at kwarentahin. Oo. May grocery day, may laba day kami, yan, family day, me time day, at recovery day mula sa mga naunang lakad. O, diba? So, hindi na uso sa amin yung mga biglaang aya o biglang yaya, no? Yan, ang spontaneity ngayon ay dapat may advance notice. Alam mo yan, DJ Klee. O, ano yung susunod na tinatanong ng mga sa mga Juana ngayon? No, ito na. Unang tanong, ay pangatlong tanong, may parking ba diyan? Ito yung tanong na hindi naiintindihan ng mga commuter. Para sa mga may sasakyan, minsan mas stressful na maghanap ng parking. Ayan, kaysa sa event mismo. Ayan, ayaw kasi ni Juana na kalahati ng gabi, umiikot siya sa parking lot na parang contestant, no? Na naghahanap ng ano, ng paradahan niya. Minsan nga kapag walang parking, tapos na agad ang usapan, no? Diba? Pag sinabing walang parking, hindi na ako pupunta. Ayoko. Ayan, kay Hahaha, afternoon na, ipad-shoutout naman kami dito, Benj. Ah, aba, ikaw pala yon. Ayan, shoutout sa'yo, Benj. Oh, ayan, ang daming nag... Uy, ang daming nang ano, no? Hello sa inyong lahat dyan sa TikTok. Nakalive din po tayo sa TikTok, mga ka-vibes. Ang susunod, may aircon.
naman ba

0: On. Susunod. Hindi ito pagiging demanding. Ito, usapin po ng, pag, ng survival, mga ka-vibes. May edad na kasi yung mga kwarentahin tsaka trentahin eh. Ayan, kalaban na natin yung init ng panahon. Mga hot flashes, yung mga pawis na hindi mo alam saan ang gagaling. Kapag sinabi mong outdoor event na tanghaling tapat, aba, parang challenge na agad yan sa mga huwana. Ito, lagi kong tinatanong to eh. Sure na sure ba yan? Ay, mga ganyan, sure na ba to? Oh, ayan ha. Ito yung mga tinatawag na trauma response. Ayan, dahil ilang beses na tayong nagbihis, nag-ayos, nag-cancel ng ibang lakad, tapos biglang mag-chat-chat ng, uy, move na natin next week, uy, reschedule natin. Mga ganon. Kaya gusto nating mga huwana, ikasiguruhan, di ba? Hindi dahil demanding tayo, ayaw lang nating masayang ang energy sa pinaghirapan nating ipunin. So, eto na nga, tinatanong ko din to. May gulay ba dun? Ito yung mga tanong na hindi na tinatanong ng mga kabataan natin, di ba? Oh, di ba? Dati ang tanong, uy, may lechon ba? Ayan. Ngayon, may pipino ba dyan? May ensalada ba dyan? O may ano ba dyan? Vegetable salad? Mga ganon. Hindi kasi puro cravings ang priority. Kasama na rin natin tinitingnan dyan yung mga BP natin, di ba? Yung mga cholesterol tsaka sugar level. O, at mga digestive system sa ating mga decision-making process, mga ka-vibes. Hindi naman masama yun, di ba? Lalo na kapag ganito nung edad natin, medyo nag-iingat na rin tayo sa health natin, no? So, ito na nga, isa pang tanong. On time tayo, ha? May kilala nga ako dito sa GV. Sasabihin niya, 7 a.m. ha, call time. Sabi ko, 7 a.m.? Ang aga naman. Eh, kasi nga, mga alas 8, alas 9 dadating yung mga yan. Kaya agahan, eh. Kapag sinabi mong alas 8, eh, alas 8, alas 9, alas 10 dadating. Diba? Filipino time, ne? So, ang pagiging late dati, cool yan. Oo, pero ngayon, nakakainis na. Totoo, nakakainis. Kasi, parang kapag sinabi mong 6 p.m, gusto ni Juana, 6 p.m. talaga. Diba? Dahil bawat minutong paghihintay, katumbas ng pagkakataong dapat nasa bahay pa siya. Diba? Dapat medyo nakumiga-higa pa ng konti at nanonood ng TV. Kasi yung patience level, kasi habang tumatanda, kabaliktaran ng edad, pababa ng pababa, parang ispagetting pababa ang ating ang tawag dito, tolerance level or patience level. Ayan. Sabi ni Catherine Santos, have a blessed Sunday sa DJ Amir. Ganyan din ako pag nag-i-invite ako sa mga okasyon. Iniisip ko na agad sino o kung anong isusuot ko, anong araw yun, at dapat advance day nga para makapag-ready. Pakiplay ang sa aking puso ni Ariel Rivera. Thank you, ingat, and God bless. Thank you, Catherine. Di ba nakaka-relate ka, di ba? So, eto pa. Oh, yan ha. Susunod na itatanong ni Juana, paano ang bayaran? Ang ambagan. Ano? Ito ang pinaka-practical sa lahat. KKB ba? Yan, may ambagan. May reservation fee. May surprise contribution ba? Ano? Kasi ayaw ng biglaan na sasabihin sa atin na, ay, by the way, tag 2-5 pala tayo. Diyos me. Hindi ito pagiging kuripot, mga ka-vibes. Ito'y pagiging financially aware. Kasi nga, di ba, yung budget. Oo, at sa ekonomiya ngayon, no, dapat malinaw ang usapan bago tayo nagko-confirm. O, yan ha. Kayo ba, mga ka-vibes, ano ba ang inyong take or insight sa atin? Nakaka-relate ba kayo? Ayan, mga tito at tita, na kapag inaaya, marami munang tanong. Ayan. Siyempre, babatingin ko lang muna yung mga kasama ko, lalo-lalo na sa aking boss, Josephine Tanglao. Ayan, hello po sa iyo, boss. Ma'am Elsie De La Cruz, Catherine Tubig. Oy, inaanak, di ka na nagparamdam.
1: O sige, sabi mo nga you need a break. I respect that.
0: Siyempre sa aking my friend Don and kay Nining Febby, sa aming anak na si Nia. Siyempre kay sa aking manager Miko So, wawawiwaw. Ayan. And of course si Ma'am Sheila, Ma'am Paula, Sir Algen, Ma'am Casey, Sir Richmond, at sa inyong lahat dyan. Annette Beltran, DJ Amir, tatanong natin anong gagawin doon? Sinong kasama? Saang location? Dapat makakarelax at hindi nakaka-stress at mabigat sa budget. Correct match, relate match, DJ. May tama ka dyan, Annette Beltran, no? Diba? Totoo yan, no? Yan ang una mong tanong eh. Ako nga ngayon, pag may nagpapaschedule sa akin, tinitingnan ko muna. Alam nyo, dati hindi po nagagamit sa akin ng planner. Dati yung January lang, hanggang January lang. Ngayon, hanggang December talaga nagagamit ko ang planner. Kasi kailangan, nilalagay ko na, pinaplot ko na sa dami po ng mga schedule at yung para hindi ko makalimutan. Ay, grabe. Nakaka-relate ba kayo dyan, mga ka-vibes? Pabs Campo. Yes, para sure at kung type ang pupuntahan. Correct. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming tanong ni Wanad. Hindi dahil mahirap siyang ayain, ha? Pero alam naman niya ngayon ang halaga ng oras, pera, enerhiya, at peace of mind. Ayan. Kasi nung bata tayo, takot tayong may mamiss na lakad, di ba? Ngayon, mas takot tayong mapunta sa lakad na hindi naman pala worth it. Diba? At baka ito pa yung magpapaalala para sa ating lahat na hindi sukatan ang pagiging masaya ang dami ng pinuntahan natin. Minsan, ang tunay na saya yung kakayahang pumili kung saan, kailan, at kanino natin gustong gugulin ang limitadong oras at energy natin, mga ka-vibes. Kaya kung marami mang tanong ang mga Juana, lalo na yung mga tita, yung mga trentahin at kwarentahin, bago sumama, huwag kayo mainis, di ba? Hindi naman sa pag-iinarte yan, no? Marunong lang tayong mag-value ng sarili nating oras. At sa edad na ito ngayon, ito yung tunay na masasabi nating pagiging wise. Kung kayo po ay may mga nais i-share pa rin sa ating topic this afternoon hanggang 6 p.m. pa po ako, and you can text us at 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At hello po sa lahat ng naki-join sa akin sa TikTok Live. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, mga ka-vibes, samantala. Ito, lagi naman natin ginagawa ito eh. Yung nagpi-picture-picture. Isa pa to, ha? Kailangan Instagrammable ang mga pupuntahan natin. Yun ang unang-unang titignan eh, diba? Yung tipong bago kayo mag-decide, saan ba yan? So, pag sinabi, hahanapin mo agad sa Facebook yan. Titignan mo muna kung anong meron dun sa lugar na yun para, maganda, pwede. Diba? So, yun. Yan ang mga iniingatan natin. Kasi, alam ninyo, napakaraming oras na masasayang kapag hindi kayo nakapag-desisyon ng maayos. Ayan, G lang kayo ng G. Tapos, hindi naman pala worth it. Diba? Para hindi sayang ang budget, hindi sayang ang oras. Ayan, ayun mga ka-vibes. Babalik ako. So, isa munang OPM ang iiwanan ko sa inyo. Wala kay Ariel Rivera. Photograph. Ayan mga ka-vibes, pakilike and share ang ating Facebook Live. Ay, pero bago yan. Ayan, no? Ayan, si Ate Pat, ganyan ugali niya, no? Kahit yan, naku, sinong invited, sino nang nandyan, yung mga ganun eh, no? No, may meeting tayo ng ganito, sino nang nandyan, sinong pupunta? So, parang pag walang pupunta, Ate Pat, di ka pupunta, ha? Anyway, mga ka-vibes, kung naghahanap kayo ng inyong merienda, order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos, open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At kung nais nyong mag-chillax, saan ba kayo makakapag-chill tonight? Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiard, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Ayan mga ka-vibes, sige na, eto na nga. Sabi ni Pabs Kwampo, para daw alam ang kasama. Ayan. At hindi bad trip. Ay nako, i-play ko muna nga yung song request nitong si Catherine. Oo nga pala, may song request siya. Unahin ko na muna yan. Isang OPM din pala. Ayan, no, mula, hi! Sino ba to? Siyempre mula sa kilabot ng kolehiyala. Ayan, abutan nyo ba yung kilabot ng kolehiyala yan, noong 90s. Siyempre, wala nang iba kundi si Ariel Rivera sa aking puso. And again, this is DJ Amir, ang inyong titang ina ng bayan sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele.

At tayo po'y nagbabalik 5 minutes before 6 p.m. Ang bilis ng oras. Yes, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina sa radyo, DJ Amir. Sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Nako, mag-chill na habang may natitira pa sa sahod nyo, mga ka-vibes. Tayo ay mag-visit sa The Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7. Free ang entrance, mga ka-vibes. At kung wala pa kayong merienda, oh, ito pinakamura, napakasarap. Siyempre pa, saan pa ba yan? Mag-order na tayo sa any branch of Delish Cheese Dough Pizza. For as low as 229 pesos, open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At sabi ni 8478, sabi niya, sa Tagalog ng labu, o labu ay taga. Ah, okay. Salamat. Mula kay 3916. Hi DJ, gandang hapon po, pa shoutout ko lang ang tropa sa Kalye 34. Jomarie, Eleng, Ems, Bading, Stephen, Jomar at Patpat. Salamat po. God bless you, DJ. Alright, ayan na. Shoutout ko na sila. At salamat po sa mga ka-vibes natin. Nag-tune in. Sinamahan ako hanggang dulo. Sana all sinasamahan hanggang dulo. And yes, thank you Lord, ama naming mapagmahal. Maraming salamat po sa panibagong araw, sa lakas, kalusugan, at sa mga taong patuloy mong nilalagay sa aming buhay upang magbigay saya, inspirasyon, at suporta. Turuan mo po kami na maging mabuting katiwala ng aming oras, lakas, at mga biyayang iyong ipinagkakaloob. Bigyan mo kami ng karunungan upang malaman kung kailan dapat magsabi ng oo at kung kailan dapat magpahinga at maglaan ng panahon para sa aming sarili at mga mahal sa buhay. Naway maging maayos at malinaw ang aming pakikipag-ugnayan sa kapwa upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang magagandang samahan. Pagpalain mo rin po ang bawat nakikinig sa programang ito. Ingatan mo sila saan man sila naroroon, gabayan sa kanilang mga gawain at punuin ng kapayapaan at pag-asa ang kanilang mga puso. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-visit na po tayo sa church o Sunday ngayon. Tayo po'y magpasalamat. O, anim na araw po tayong nagtatrabaho at ginagawa ang lahat ng mga dapat gawin. Pero syempre, it's a day of praising God and worshiping God. Thank you, Lord. Buhay pa po kami. O, diba? At sa mga ka-vibes natin, kung may isang bagay tayong pwedeng baunin na mula sa naging usapan natin ngayong hapong ito, eh, hindi naman masamang magtanong bago kayo sumama o mag-G sa mga lakad. Ano? Hindi ito pagiging maarte, suplada, o mahirap pakisamahan. Ako nga, mahirap talaga ako eh. Hirap akong isama eh. Kasi ano po ako eh, naka low carb diet pa ako. Tapos sa 1 meal a day. So paano nyo ako aayain sa lakaran? Ay nako, alam nyo po, nag-ano na ako niyan. Focusing sa health ko ngayon. Maigsi lang ang buhay, mga ka-vibes. Kaya alam nyo, minsan ito eh tanda lang na natututunan nating pahalagaan o pahalagahan ang mga bagay na dati madalas nating isinasantabi, tulad ng oras, yung lakas natin, yung health, yung budget, at syempre yung peace of mind. So habang tumatanda tayo, natututo na tayo na hindi lahat ng imbitasyon ay kailangan nating tanggapin. At hindi lahat ng lakad o lakwacha ay kailangan puntahan. At hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang habulin. Natututo na po kasi tayong pumili ng mga bagay na tunay na nagbibigay ng saysay, saya, at meaning sa ating buhay. Kaya kung ikaw ay tulad kong Juana na maraming tanong bago magsabi ng okay, G ako. Ayan, G. Ayan, huwag ka mag-alala. Hindi ka nagiging complicated. Nagiging mas maingat ka lang sa mga bagay na mahalaga. At kung ikaw naman yung nag-aaya,
baka paalala rin ito na malinaw na impormasyon eh, hindi lang nakakatulong sa plano. Nakakatulong dun ito sa pagpapanatili ng magandang samahan. No? 6:01 na mga ka-vibe. So, bye na po. At nag-overtime ako for the first time. Ingat po tayo and enjoy the rest of the weekend. Bye mga ka-vibes!

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV 5, kasi iba sa 5.
4: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
2: This song is brought to you by BMEG. Be the best, be galing, BMEG.

0: ladies and gentlemen, citizens of the... What the king matanda? Ladies and gentlemen, citizens of the world, good morning!
1: Never mind the stars in the sky.
2: Good morning!
1: Never mind the wind and the why.
2: Good morning!
1: Got a feeling higher than high.
2: Good morning!
0: Yon! Oras sa buong Pilipinas. We got 13 minutes after 6 ng umaga. Ito parang isang Good Vibe Station. GV99.1, making you feel good. Anytime, anywhere, lalong-lalo na ngayong panibagong buwan ng Hunyo! Today is June 1, 2026. Araw ho ngayon ng Lunes, mga ka-vibes. Bangon-bangon na! You don't wanna be late on the first day of the work week and on the first day of June. Mukhang sumasalubong ho sa atin ang maulan-ulan ho na panahon. Ngayon hong pag-umpisa pa lang ho ng panibagong buwan. Kung anong tinuyo ng Mayo, yan naman ang binasa naman ng Hunyo. At dahil dyan, mairon ho tayong bagyo. Ito ho ay si Bagyong Domingo. Mamaya ko na ho bibigay sa inyo mga detalye pa ho ng ating ulat panahon during our first podcast for the day. Pero kwentuhan nyo naman ako kung ano bang ginawa ninyo this weekend. Ano inyong dinapat? Ano inyong depatan? Ha? Sa kayo nagpawasing-wasing? Sa kayo nagmaraton? We had a very busy weekend too. A balance of busyness and a little bit of, ano daw dito? A little bit of pahinga. Nakapag-exercise ako hapon eh. Nakapaglaba-laba ako ng ilang mga damit at nakapag-plancha-plancha na rin. Oh, hindi ako nagbibiro. I did that. Tsaka nag-enjoy kaya ako. Nakaka-enjoy pala yun, no? Hindi ko lang alam kung tama ang ginawa ko. Pero alam ko lang, nag-plancha ako at naglaba ako. Mga ilang pirasong ano lang yun, dami tayo. Ang ginagamit kong pang alis. So, 5 piraso. Pag baragol na, 5 pala piraso. Pinipi. Ay, 6:15 na. Mga ka-vibe, samahan niyo ako till 9 o'clock today. Kung may mga greetings at request kayo, kulan niyo na cellphone. Tapos i-text niyo na ako. Good morning man lang kayo. Ano to? 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: I-remind ko lang po ha, inanunsyo na ho ng PAGASA na nagsimula na po ang Southwest Monsoon or Habagat Season. It's already here. They actually announced this one last Saturday pa. So, ayun na, no? Dahil ho dyan, meron ho tayong bagyo. Alamin natin ang ating lagay ng panahon today. Before I give you the weather update, let me just invite you to watch the show live. We are on Facebook, facebook.com/GV991, and drop your comments, your greetings, and update me about your life in general. Alright, ayon ho sa PAGASA, as of 3 a.m. today, the center of the eye of Typhoon Domeng, na meron hong international name na Jiangmi, so ito ho si Bagyong Domeng. It was estimated based on all available data at 650 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes, with maximum sustained winds of 130 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 160 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay north-northwestward at 15 kilometers per hour. Bukod po dyan, we also have the southwest monsoon affecting Central Luzon, Southern Luzon, and the western sections of Visayas. We're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, and western Visayas dahil huyan sa southwest monsoon. Habang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms is expected for the rest of the country dahil huyan sa localized thunderstorms. Ang sunrise kaninang 5:26 a.m. and sunset is expected at 6:22 p.m. later. Oras po natin, 6:15 ng umaga. It's time for your instant shoutout. Again, you may text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Uy, meron tayong good news mamaya. Mamaya ko lang sabihin sa inyo siguro, no? Yung pagbaba, inaasahang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. O gusto nyo sabihin ko na ngayon? O sabihin ko lang sa inyo, huwag muna kayong magpapagas. So, kung kaya. O kaya, huwag masyadong, o na, full tank muna. Bukas na bumawi. O sige na, sabihin ko na nga ngayon. Citing price developments during the first four trading days, Department of Energy Director Rino Abad announced last Friday that gasoline prices may decrease by as much as 4 pesos per liter. Ulitin ko lang ha, 4 pesos per liter ang posibleng ibaba ng presyo ng gasolina per liter ha. At ang diesel naman ay medyo mataas-taas ha, 8 pesos per liter. Habang ang kerosene naman po ay 10 pesos per liter. So yan ho yung estimation pa lang ito ha. Alam naman ho natin pag ina-announce ng Lunes, by Tuesday ang implementation. So ulitin ko, sabi ho ng DOE, base sa first four trading days, posible hong bumaba ngayong Linggo ng 4 pesos per liter ang presyo ng gasolina, 8 pesos per liter ang diesel at 10 pesos per liter ang kerosene. O yan ho ha. Okay, sandali. Instant shoutout na nga tayo. Sino bang buhay na mano today? Once again, you can text me, you can message me on Facebook or text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466 or on our online auto-streaming MixLR. Maganda umaga po sa inyo sa lahat ng mga nakikinig dyan. Hello to Ate Riza Gamboa, our buena mana today. Masayang salubungan ing bulan ning June na way masagana at mayaptamong pamikatawan, sabi ni Ate Reason, same to you too. Hello to Ate, to Nanay Pines, Jackie, good morning. Sabi niya, we miss you a lot. Aww, I miss you guys too. Kaya nga, ayokong masyadong mag-absent-absent eh. Wala ka na, kailangan ko lang talaga absent Friday because we got a very, very early call time for the opening of Franchise Pinas. And again, to all of our kavibes that I was able to meet there, maraming salamat po sa inyo. God bless you. Kamusta naman po ang experience na makita nyo in person si KG Boy?
1: Pangit po ba?
0: Di ho ba kayo na-disappoint sa nakita ninyo?
1: Di naman ho ba kayo na pa? Ayan na yun. Sana hindi naman ho, ano? Maganda umaga kay John Paul Gibbs. Good morning to you. At saka kay Ma'am Catherine Santos. Sabi niya, happy June 1st sa iyo. Siyempre, palagi ka naming namimiss. Uy! Pa-shoutout daw sa kanyang mga apo, si Nagkasi, Austin, and Kaylin. Pa-play daw ng Kahel na Langit by Mackie. Thank you. Ingat and God bless you too. Oh, kita niyo naman. Diba at least, kahit wala love life, may nag-good morning sa akin. May nag-I miss you sa akin. Kayo nang talaga pag-asa ko eh. Kayo na lang nagpapakilig talaga sa akin eh. Hello kay Jason De Leon. Where ya po in office you? At you ya po, Kenny. Kapilosopo. Bakit yung ho kami pinag-ahanap, sir? Pero ho bang nagkakautang sa inyo dito? Ha? Located po kami sa 4th floor PG Building, Balibago, Angeles City, Philippines. Hello kay James Nakpil Centeno. Good morning. Shoutout daw sa kanya mga kasama sa isang hospital to, sir, no? Oh, hindi ko lang mabanggit yung hospital. Oh, hello. Maganda umaga po sa inyo. This is in San Fernando, right? Thank you, Sir James Nakpil Centeno. At sa lahat ng mga kasama nyo dyan sa hospital, mapa-doktor, nurse, medical technician, mga guard, lahat po ng nasa medical field, pati pasyente na rin. Good morning po sa inyo. Ah, sige. Hello to Gia Dumancas o Dumancas Ubaldo. Good morning, DJ. Pa-shoutout daw sa kanyang poging asawa si Juswa. Juswa is love. Happy Environment Month po. Every June, we celebrate Environment Month. Thank you so much for letting me know and for reminding me. Tamang pangangalaga ng ating environment. Pero napansin namin yung mga ilang mga puno na naman dito sa Angel. Is it still part of Angeles City? It is, I think so. Na trim o na prune. Pero ano kaya ang tamang pamamaraan ng pruning? Is it too much? Kasi yun ay inaalala ng ibang netizens sa atin. Wala, may kalbulak, ano. Oh, they fear that they might not survive. Pero sinasabi kasi pag-pruning, dapat may natitira pa mga leaves, no? But siguro, one of these days, we're gonna invite an expert to talk about those kinds of things, right? Hello to Desmond, yeah. Pag-greet daw ng good morning kay Jojo Gutierrez. Is it Jojo Gutierrez or Jotu Gutierrez? O basta, hello kay Jojo Gutierrez. Thank you. Desmundia. And to Arnel Capulso, shout out to you. Thank you so much for keeping us in the background. Babalikan ko mamaya yung inyong mga pabati, ha? Dahil marami-rami ho tayong kailangan pag-usapan na naman sa atin hong first batch of headlines today.
2: The morning round of headlines.
1: 28 milyong mag-aaral inaasahang magbabalik eskwela sa Hunyo a 8.
2: The morning round of headlines.
1: Kamara, pinaharap si Vice Presidente Sar Duterte sa proseso ng pananagutan sa kanyang ika-48 kaarawan. Senator Erwin Tulfo, inihain ang Senate Bill No. 2035 upang alisin ang bayad sa board at bar exams ng mga mahihirap nating kababayan. At mga bilang ng nasawi sa gumuhong gusali dito sa Angeles City, umakyat na sa 11.
2: The morning round of headlines.
1: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
2: The morning round of headlines.
1: Target ngayon ng kagawaran ng edukasyon na aabot ng mahigit 26 hanggang 28 milyong estudyante sa muling pagbubukas ng mga klase para sa school year 2026 to 2027, itong darating na June 8 sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, sapat ang bilang ng kanilang mahigit 1 milyong guro at staff upang salubungin ang milyong mag-aaral. Gayunpaman, inamin ng opisyal na magiging hamon pa rin ang siksikan sa mga silid-aralan lalo na sa National Capital Region. Mismo mga estudyante na dadami ng 50 hanggang 55 katao ang maghahati-hati sa isang kwarto. Samantala, pansamantalang gagamit muna ng mga supplementary learning materials at activity sheets ang mga mag-aaral habang hinihintay ang darating o pagdating ng mga bagong aklat sa darating na Hulyo. Layunin naman ang kagawaran na makamit ang ideal ratio na 1 libro para sa bawat isang mag-aaral.
2: The morning round of headlines.
1: Inimok ng kamera si Vice President Sara Duterte sa proseso ng pananagutan kasabay ng kanyang 48 kaarawan. Tinawag naman ng mga prosecutor na pinakamagandang birthday gift daw ang due process o ang karapatang maidepensa ang sarili. Binigyan din ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ito ang huling pagkakataon ni VP Sara upang magsumite ng kanyang depensa sa writ of summons. Sa ilalim ng mga patakaran, naglaan lamang ang impeachment court ng 10 na hindi maaaring palawigin pa kung saan magtatapos na ito ngayong Lunes. Naharap ang bise sa mga reklamong culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. Kabilang sa mga iniuugnay sa kanya ang irregular na paggamit ng mahigit 6,012,000 piso or 612 million pesos na confidential funds, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo at mga aligasyon ng nakatagong yaman. Kinumpirma na ng Office of the Vice President ang pagtanggap sa mga dokumento ngunit wala pa silang isinusumiting opisyal na sagot. Target ng Senado na isagawa ang formal na paglilitis tuwing hapon mula Lunes hanggang Miyerkules habang mananatili naman ang regular na sesyon ng mga senador tuwing umaga.
2: The morning round of headlines.
1: Inihain ni Senator Erwin Tulfo sa Senado ang Senate Bill No. 2035 o ang Free Professional Examinations Act kahapon na araw ng Linggo. Layunin ng panukalang ito na alisin ng bayad sa mga board, bar at civil service exams para sa mga kapuspalad na graduates upang hindi maging balakid ang kahirapan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Binigyan din ni Senator Tulfo na napipilitang magtrabaho agad sa mga mas mabababang posisyon ang maraming nakapagtapos ng pag-aaral dahil lamang sa kawalan ng pondo para sa exam fees. Sa harap ng panukala, ang mga pagsusulit na pinangangasiwaan ng PRC, CSC at maging ang bar examinations ng Korte Suprema. Upang makalibre, kailangan lamang magpresenta ng aplikante ng Certificate of Indigency mula sa DSWD sa halip na magbayad ng pera. Maaring pakinabangan ng isang kwalipikadong aplikante ang programang ito minsan sa loob ng isang taon. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 900 hanggang 1,000 piso at 300 piso or 1,300 pesos, 900 to 1,300 pesos ang bayad sa PRC. Naratili namang 500 sa civil service habang umaabot naman sa 12,800 ang singil para sa mga kukuha naman ng bar exam.
2: The morning round of headlines.
1: Umakit na ho sa 11 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali o ginawang nag-collapse na ginagawang gusali noon sa Barangay Balibago, Angeles City. Kinumpirma ang pagtaas ng casualty count matapos mahukay na ma-responder ang 4 kahapon araw ng Linggo. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operation para sa mga nawawala pang magagawa. Na-recover ng Bureau of Fire Protection of BFP Region 3 ang 4 mula sa gumuhong istruktura. Batay sa pinakahuling datos ng BFP Region 3, alas 7 ng gabi, patuloy na pinaghahanap ng mga rescue team ang 10 individual na nanatiling nawawala sa ilalim ng guho. Alas 10:23 naman ng gabi nang naiulat ng BFP na nakuha nila mula sa guho ang 11 biktima. Ipinabatid na ma-responder na naharap sila sa matinding hamon dahil sa umaalingasaw na ang mga masasangsang na amoy sa paligid mula sa mga labi na naiipit pa sa ilalim ng bumagsak na gusali. Sa kasalukuyan, nakatuon ang mga otoridad sa pagpapatuloy ng operasyon habang umaasa ang mga pamilya na matatagpuan ang kanilang mga mahal sa buhay. Inihintay din ng publiko ang resulta ng imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Oras, 7:02 in the morning. Kung nakapakinig ho kayo ng programa last Friday, although wala ho ako, ang umupo at nagpapasalamat tayo no, kay DJ Benjamin for sitting in for me, nalaman ho sa programang Legal Vibes na ang legal counsel ng mga may-ari ho ng building ay si Attorney Will Rivera. So tayo rin ho ay makikihingi din ho ng updates ho mula ho sa kanya. At ang sinabi naman ho ay willing hong umassist o tumulong ang may-ari ng building dyan sa mga naperwisyo ho sa pagguho ng building na iyan. Pero alamin ho natin yung mga ibang detalye pa later on. Oras po natin, 7:03 in the morning mga kabibes. Kung may mga greetings at requests, ipadala nyo na yan sa facebook.com/gv991 or i-text sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga sa aking ate na napakaaga naman today. Ay ate Michelle Montemayor ang kasama natin sa Franchise Pinas. Oh.
3: Wow,
1: top of mind. Pag pinag-uusapan ng events, top of mind. Right? Oo, na masakit pa rin ang katawan hanggang ngayon. Ihiga mo yan, ha, Ate Mitch. 7:04 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Bimeg Premium. Babalik po ang The Morning Roundup. Makalipas ng ilang mga paalala. Ito lang sa GV 99.1 at GV AM 792. Naglilingkod sa bayan.
4: Get up, people of the new millennium. Fun starts in 3, 2, 1. It's the morning roundup. Morning roundup. KG Boys here to pump you up from Monday to Friday from 6 in the morning till 9. So how's that for a start? Only happening on your Good Vibe station. GV 99.1.
5: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
6: Abe, easy ka lang. Abot ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
5: Alang sakit-sakit. I can do this. Ah, eh ako ni Ag yung kawanita.
6: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po tang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
7: Rexidol Forte.
6: Kaya pa, meng?
5: Agyong-agyo.
8: Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat kesa kaya apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
14: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
15: I have headache. I have body pain.
16: Pag two, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
21: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
22: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
23: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas pinagaling pa?
23: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Pa-order pa po!
22: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
23: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
25: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
28: What's the best day to go to the beach?
29: Sunday! Always tune in, only here on GV 99.1, your goodbye.
30: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
31: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
32: Happy 42 together years!
31: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
0: GV99.1.
31: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
0: This is your number one goodbye station, GV99.1.
1: This song is brought to you by PMEG Premium. Kitang-kita ang kaling.

0: We got a good vibes and a headlines here by the morning around of Saurus Po na 7:48 ng umaga. Welcome back to the show. At nag-umpisa na ho ating pangalawang podcast ngayong araw ho na ito. We are live. Maaari na ho kayong manood ng programa sa facebook.com/gv991. At syempre, pwede rin ho kayo mag-text sa akin ng inyong mga maagang pabate sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Good morning! Ipapaalala ko lang ho, meron ho tayong bagyo. Kung kayo lalabas ho ng bahay anytime soon, magdala na ho kayo ng payong. Eh nako, makipagsapalaran eh. Magdala na kong payong, magdala na kong kapoti. O kaya, nung ala kong payong, ala kong kapoti, bubong. Dala yun yung bubong yun. O kaya? Trapal. Ano bang ginagamit niyo kung wala kayong payong? Diba? Huwag kayong mag-alala, kung wala kayong dalang payong, andyan naman yung payong nung crush ninyo. O yung may crush sa inyo, hiramin nyo. Okay, gamitin nyo yung payong may payong. siya mga ka-vibes. At saka ano ha, again, ang inaasahan ho natin ay magkakaroon ho ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo tomorrow. So good news. Pero eto, later we're gonna be giving some updates regarding ho sa nag-collapse na building ho dito ho sa Angeles City. Eh, nakakalungkot isipin na ganito na nga nangyayari, may mga umaabuso pa sa sitwasyon. Arestado tuloy, eto ho isang lalaki na nagpanggap bilang survivor dyan ho sa nag-collapse ho na building dito ho sa Balibago. Para pala makinabang financially, makakuha ng financial assistance. Ayan, arestado na ho. Oy, namataan ho kasi ng isang construction worker, itong mama, sa command post setup na malapit ho dyan sa collapse structure where families of the victims gathered para hintayin po yung mga updates po sa ginagawang search and rescue operation. Kinumpronta ho ngayon itong construction worker, itong suspect. Oo, matapos ma-identify ho siya bilang yung lalaki sa isang viral video na nagsasabing biktima daw siya. No? Bumili ba ng alak sa tindahan? Oo, at nakatanggap ho ng financial assistance mula ho sa DSWD. O kaya nga, ayun. Nagkaroon ho ng komosyon dyan. At nakialam na ho itong kapulisan na galit, no? Na meron hong isang tao na seemingly pinagkakakitaan pa ho yung nangyaring trahedya ho sa kanila para lang makakubra ng perang hindi para sa kanya ay nagpanggap, diba? Na survivor. Grabe, no? O, inamin naman ho ito ng suspect at dinala ho sila sa police station for questioning. And during the investigation, the suspect presented a driver's license para i-prove yung kanyang identity. At ang kwento ho niya, bumibili daw siya ng beer malapit ho sa area nung nag-collapse yung building. However, sinabi ho ng ilan na may mga irregularities dun sa dokumento prompting them to make further verification. Validation showed that the suspect was not a resident in the area nor connected to the construction site or to any victim of the incident. Ayun na nga, ang kalaunan, inamin din niya na hindi siya survivor. Dahil dyan, nagbabala ho ang DSWD sa mga tao na nagpapanggap ng mga survivor sa mga ganitong klaseng disgrasya para makatanggap at makinabang, criminal charges will be filed against anyone found misrepresenting themselves bilang mga benepisyaryo po ng DSWD Financial Assistance Program. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao said the agency is coordinating with law enforcement authorities and studying possible legal actions that may be taken against violators. The DSWD issued a warning following the arrest of the fake survivor. At kinumpirma po ni Dumlao that the suspect was able to receive assistance from DSWD. Bukod ho dyan, nagpasabi na ho ang kampo ho ng may-ari ng building ha. Kausap ko lang si Attorney Will Rivera kanina. Siya ho kasi ang legal counsel po ng may-ari ng building. So sila ho'y nagtayo na ng isang makeshift tent. Ito ho ay inilaan para sa koordinasyon. Dahil sila'y tutulong, sinabi naman ho nila dun sa kanilang press conference at mga press releases na willing silang tumulong. So syempre, ang tinuturo hong mas may kasalanan talaga dito will be the side of the contractor. Pero sila ho'y tutulong in coordination no sa contractor. Pwede ho ninyong puntahan yan kung sakaling may mga nakikinig ho na pamilya ho ng mga biktima or survivor. Meron hong itinalagang makeshift tent na po dyan kahapon. Although they'll be looking for a better place para sa coordination tent. Pero dyan din ho yan sa malapit sa mismong nag-collapse ho na building. Na ma-coordinate ho no? Yung mga katanungan at posibleng maibigay ho na tulong dito ho sa mga pamilya ho ng biktima o yung mga mismo ho mga survivors ho dito. Pwede ho kayong makipag-ugnayan diretso kay Attorney Will Rivera. Bibigay ko ho yung number niya. No? Pwede ho ninyong i-text. Ito ho'y 0918-800-0089. Uulitin ko. Mami nakikinig ho ng mga kapamilya ho ng mga biktima, no? O kaya survivor. Pwede ho kayo, meron na hong makeshift coordination center ho dyan, o coordination tent. Pwede ho kayo makipag-ugnayan doon. Actually, pwede ho kayong dumiretso doon sa law office ho ni Attorney Will dito ho sa Balibago. O kaya ho, i-text ho siya, o kaya tawagan. Ulitin ho yung mga number, ha? Yung number ho, ha? Nang matulungan ho kayong ma-coordinate ito dun sa abogado naman ho ng contractor na si Attorney Nicolay Manguera, ha? Pero si Attorney Will is very much willing to help you out coordinate, okay? So ulitin ko yung number ho ni Attorney Will, ha? 0918-800-0089. Okay? Oras ho natin, 7:55 na ho ng umaga, mga ka-vibes. Bago ho tayo magbalitaan, syempre pasalamatan ho muna natin itong mga minamahal ho natin mga advertisers. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat City. Meron ho silang back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Bukas po yan 24/7 at libre pong entrance dyan ha sa Capito Sports Bar in Mabalacat City. Order from any branch of Deli Shizo Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na ho silang magbukas ulit for franchise, ha? Stay tuned. You can also follow them on Facebook, Deli Shizo Pizza, for updates. Oras po natin, 7:56 na po ng umaga. Oras na ho para sa ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Legal counsel na may-ari ng gusali at kontraktor humarap na sa mga otoridad dito ho sa Lungsod, Angeles.
1: The morning round of headlines.
0: Senator Jingo Estrada nagpiyansa ng 90,000 pesos sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control graft case.
1: The morning round of headlines.
0: At National Bureau of Investigation nilinaw na walang kinalaman sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa ang subpoena sa kanyang asawa.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye na ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Posibleng maharap sa mabibigat na kaso ang kontraktor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Kinumpirma ito ng kampo ng may-ari ng gusali noong Sabado, May 30, halos isang linggo matapos ang trahedya noong May 24, upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang nagpabaya sa insidente. Ayon kay Attorney Willie Rivera, legal counsel ng may-ari ng gusali na si Ernesto Jackson Lim, magsasagawa sila ng hiwalay na investigasyon kasabay ng fact-finding investigation na isinasagawa ng task force na binuo ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Carmelo John Lasatin II. Diretso ang sinabi ni Rivera na kung mapapatunayang may kapabayaan sa panig ng kontraktor na si Joel Ku, may-ari ng Golden Years Construction and Steelworks Corporation, agad silang magsasampa ng kaukulang kaso laban dito. Tiniyak din ang Company Lim na nakahanda silang magbigay ng paunang tulong pinansyal para sa pagpapalibing at pagbuburol sa mga biktima sakaling magkaroon ng pagkaantala sa pagdating ng tulong naman mula sa panig ng kontraktor. Samantala, personal na binisita ni Mayor Lasatin ng mga pamilyang naapektuhan sa Oak Street na naharangan ng mga barrier kaugnay ng proyekto ng Department of Transportation o DOTR. Agad naman nakipag-ugnay ng lokal na pamahalaan sa DOTR upang mabuksan ang daan sa Angeles Electric Corporation para sa agarang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente at sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO para sa mabilis sa paghatid ng ayuda sa mga residente. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang clearing at relief operation sa lugar habang kapwa nakikipagtulungan sa investigasyon ang mga kinatawan ng magkabilang panig. Umarap din sa media mga abogado na may-ari na ugusali at kontraktor sa isang press conference sa Angeles City upang ipahayag ang kanilang kooperasyon sa ginagawang pagsiyasat ng lokal na pamahalaan. So inuulit ko lang ho ay nais umiparating na nagtayo na ho sila ng isang makeshift office po or tent po diyan malapit ho sa building sa panig ho ng kontraktor at may-ari for coordination, no? So pwede rin ho kayo makipag-ugnayan diretso kay Attorney Will Rivera sa kanyang numero 0918-800089 o kaya bisitahin diretso yung kanyang opisina dito ho sa Balibago City. Barangay Balibago, ano? Dito ho sa Angeles City nang matulungan ho kayo makipag-coordinate sa abogado ho ng kontraktor na si Attorney Nicolay Manguera. Pero yung binigay kong number ay number ho mismo. Diretso ho. Number ho yan ni Attorney Will Rivera, ha?
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nagbayad ng 90,000 peso bail si Senator Jingo Estrada sa Sandigan Bayan noong Biyernes ng hapon upang makuha ang kanyang pansamantalang kalayaan. Kasunod dito, agad na nagtungo ang senador matapos maglabas ng arrest warrant ang Second Division ng Anti-Graft Court dahil sa di umano'y anomalya sa mga flood control projects and kickbacks. Kasamang dumating ng senador sa korte ang kanyang mga anak na sina Janella Julian Estrada upang prosesuhin o iproseso ang kanyang piyansa. Bago pa man lumabas ang utos ng pag-aresto, naghain na ng agarang mosyon ang kampo ng senador noong Martes ng umaga upang bawiin ito. Ayon kay Noel Ostrea, abogado ni Estrada, hindi pa natatanggap ng kanilang kampo ang official na resolusyon mula sa Ombudsman at DOJ. Pinuna rin ni Ostrea na malabong akusasyon ng pamahalaan dahil hindi nito tinukoy kung anong proyekto o pagkakamali ang nagawa ng senador. Bukod sa kasong graft, naharap din si Estrada sa hiwalay at mas mabigat na kasong plunder o malakihang korupsyon na kasalukuyang hawak naman ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Ang naturang krimen ay walang kaakibat na rekomendasyong piyansa. Linaw ng National Bureau of Investigation o NBI kahapon, araw ng Linggo, na walang kinalaman sa paghahanap sa kinaroroonan ng mambabatas ang inilabas nitong opisyal na subpoena laban sa asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Maring itinanggi ng kawanihan ang mga spekulasyon na ginagamit nila ang legal na proseso upang matunto ng senador. Ayon sa pamunuan ng NBI, nagugat ang subpoena mula sa isang hiwalay at umiiral na investigasyon kung saan kinakailangan nila ang testimonya o mga dokumento mula sa asawa ng senador. Binigyan din ang ahensya na duman ito sa regular na proseso at hindi isang uri ng harassment o pamumulitika. Bagamat wala pang opisyal na pahayag si Senator Bato ukol dito, tiniyak ng NBI na legal ang kanilang hakbang. Sa ilalim ng batas, pinapalabas ng pamahalaan ang subpoena upang obligahin ang isang individual na humarap sa kanilang tanggapan at magbigay ng linaw sa mga isyong isinasailalim sa pagsisiyasat. Inaasahan namang ng kawanihan na tatalima ang kampo ng pamilya de la Rosa sa naturang kautusan upang formal na mailatag ang kanilang panig sa takdang araw ng pagdinig.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Pero naglabas ng statement dito, ha? Etong si Senator Ping Lacson. He is actually urging the National Bureau of Investigation not to summon yung etong asawa ho ni Senator Bato. Oo. Para ma-determine na daw ang kinaroroonan ng nitong si Senator De La Rosa. Tinawag ho niya itong unprofessional. At sinabi niyang trabahong tamad. Pero yun nga sinabi ng NBI, hindi naman daw yun ang dahilan. Naman daw niya nila pinag-isisenda ng subpoena upang itanong kung nasaan ba itong si Senator Bato.